0: francemusique.fr, au Coramonde.
1: Yes. Arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki omo bi
2: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti nbe le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo horo omo ajase pelu omo esi ati nbe le ko patapata atawon jebu ti nbe le ko patapata olohun oba oni jaka bokun lo
2: ami adi eme papa
1: labe labe odapo ma konko do yoku
2: aji dada
1: Alaji ako mero ko asumo wu eniyan to lo maka tori maka se alaji to lo maka to bo toju oloti da shau shau
2: be ni
1: eyan to ntalu aji to tun to pa e ma lu o pe keru o ma rara o pe ki wo fa o ma sawe o pe ki babe ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka Igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omokunrin pupa ye mi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
2: o lalu

kan wolo jara boden ni forai mo so nyara den ni forai amba fora wolo jara la ke ba mo so nyara la amba fora fora benu go nyama la nyama dun ba fo ani nyama ke gen fo ko bota ke beni ke beni ma sha ka bo yakku ba ni koro si ba ko bota ke kana jomala fo lo ka bo jomala ko na kana ba goro to mani ka ba kuma ni tamba ka ba kuma re nyare amba na makoro ma se bolo mina do to krak lo ki flo ma nyanye muñu kutu nganya kata bori ba sigida ala ti to karna ma tamba ko jigla dina dora jigla tane jukuna mbiela mate odela sa fle fle lo ka soro kata.